0: Dana simang glaucoma, ba makroni sabi sini bidengo, dipak sangmani sing anirang na, Dr. Denisa G. Momeni akan sakanirang ko kenang skagen.
1: Knatum suing ke pasak antikon, salam. Ya glaucoma ra mayacem, aro mayrang ya glaucoma sabi sikurong atara, yani simptom sangara mayacem, aro maikai yakura treatment ko daken, mai kai sanabane ni kuda kencem wani bidung ta alona simang akan kaniko kena naga taman gen talon cembaksa dr denisha ji momen gena dr nak ko ya studio ni ari banina metela aro salam aro mcakso
2: tela
1: skang ko dr nak on the case nak das kencem ya glaucoma ra maya ya ko sa thala chingo dinam kencem
2: glaucoma ne aganon yan mikroni mangsa sabisyo nga aro ya sabisyo mikroni pressure bangani sel ya sabisyo ata jekon glaucoma ni manga
1: acha doctor na dau ya ko pressure ko ko jana pamo ya pressure ara mai dakaba mai ko muksong era
2: ya pressure jeon glaucoma sabisyo atenga mo ya pressure kora intraocular pressure ne agana pa mikron ngani pressure mikron nara rungumuk take robol kata ka aro ngo chi dunga chi aro gel dakba dunga aro yarang je mikron na tik tak pressure ko ngata ya hon intraocular pressure ne agana aro glaucoma sabisyo ya pressure bang ngani sel ya sabisyo ngatinga
1: acha ya yara mikron na namgi jani ko rabana kita mana ma ba nostu ngatani ko rabana kita mana ma
2: intraocular pressure ba mikroni pressure bang ani chi e mikroni za dal dal gapa kho ba optic nerve kon pressure nani chi bas jetta ni chi ya za dal khunu sukha aro mikron khana wat na ba matna
1: kasan sin dakke unge chumre khana wa ma mo
2: ho e
1: lekin ba mai takki yani china gara maya mai khai sobai ya sabisi ko mana unge chumre mai khai ya glaucoma sabisi ko mana hanen ba ina gata matge yani china gara
2: glaucoma dingthang dakaba dunga mo badia barang de kha sin sin nga kha sin sin ro sa sku sa takarang ba aba chingudi dongjawa unigmen badia barang odi badia ba glaucoma rang odi ma sirkta diba kha sin sin jatul no stong ani chi mukron ba nkro rwang jawa diba badia ba case rang odi badia ba glaucoma rang odi rang san pressure thang dowa unodi mukron ba chakken sku sa pretken sku muksulgen aro chisat plerang sa yan dakba glaucoma rang ba donga
1: acha badie ma sabisirang di hereditary ong mo pandike makringoni ko pachyam bi ba mago phagboni ko manaka yara glaucoma ba dakke ona kata manama mago pa phagpa orang oni ko ni ke madak na kata ba manama
2: hoe glaucoma ba andike familyo ong na mat na ya mago pa phagpa sawba glaucoma dong ong ode bilsiri angani zamano de drang rango ba ong na mat na ya
1: acha dakke ong gen simode yera ya makhangoni de ungna nanga ungen chumori sim saksona nangen ba mo
2: hoe sim saksona ma gaba phaka pa ba chu ambirang on jion glaucoma dunga hani ma si hang ode anthang ko check kha jringna gata nanga pressure ko check kha jringna gata doctor ang check up kha en bani anthang angni ma gaba phaka pa bang ni achu ambio de glaucoma sa dunga chim angara dunga ma dung jaw ma ko check kha nas ka chim nemung history ko agan en ba banda ka ba saimung mukron khana ungan ga barang khum doctor ana thalat ten ba unode doctor ara family history dunga hani gimen ba ma gaba phaka ba onda ka ba sabi si dunga hani ma siani gimen u ko check kha thel gen chim pressure ko ni na man gen chim
1: acha anda ki ungen chim mori ए छुनाउनिन याकोर चेक कानाना मामा बादिता बबसि ओनुनि
2: छुनाउनि दे नंगजावा निबाबिलसि सत प्रिसत पुंगा बाचोकन प्रेशर को निजिंग नागता नंगा
1: अच्छा लेकिन बा मोंसोंबतिया ए हेरिडिटरी बांद केबा उनादे माने मयरा हेरिडिटरी उंगिजाबा बादिता या दाके उंगिस मोदि बादिता एज ग्रुप बादिता बलसि रंगोनि या ग्लूकोमा चिर इफेक्ट ओताको मनागदामा
2: mongsong batede bilsi sotpunga na bat kbarango ongrong batta ndiba bi sarang obong namat naya
1: ba patite bilsi rang oni
2: bi sa atsyo ni ba ong namat naya ukon congenital glaucoma ne agana
1: oh acha andekin ba symptoms sang de ye bi sa pa talo bap sana ya mo
2: bi sa ode symptoms mani de bi sarang de complain khatna chang jawa jokon namo atsyo ni de sa de ka ko ba kana man jawa ndiba mikron birong Isha ora fixed on kuzani gaman, mikron birong ba, dal uro kuinga nigaman, mikron birong normal na bate ba, nkronga na bate, mikron birong belongin dal gen, te bisa on glaucoma donga, congenital glaucoma donga ba bisa ode, mikron birong belongin dal gen. Ora chon kuinga nigaman, mikron ba, stretch ka, winigaman mikron birong belongin normal na bate, nkronga na bate, belongin dal bat gen.
1: On da kyong gen sumode, doctor chirana gen.
2: Oh, eh.
1: Atsanakin ba, yakura mai ba champing ani chol dong ama
2: glaucoma khode champing ani de dongja ndiba jen salo glaucoma dong ha ni ma sia unode jringnan sana banani hora khamna gata nang ha maina wa khode permanent cure ba nam khamat na gata man gbong ja ndiba uni samja khalen ba ba operation kha arang chi ukho pressure ko khomiyati namme do namna
1: Oh, nak kita operation kau ingin semua apa? Oga kumiat nasan mana? Control kan nasan mana?
2: Oh, control kan nasan mana ya? Diba prevention as such de prevent kan nak kata de dongja.
1: Acha. Sabo glaucoma kau mana wade? Badi bapa mende glaucoma kau mana ane cinci bomo. Uwara kana wai gnok ma?
2: Glaucoma treatment raja wade. Sana bana niko raja ingin semua wade. Uwa mende somai kita nustung angin ba. Kana ngawna sukthelaya
1: kana ngawna sukthelaya acha nigen ba yani yana mai ba effective treatment dong ama ya glaucoma nara
2: glaucoma na treatment ding thang thang treatment dong a ndiba bang batta glaucoma khon aba chingode samchi ba mukrono ru tapani samrangchi aro tablet rangani rangchi wa pressure ko control kha e don namna aro ba deba case rangode samchi man gijak parang khode Operation ka achiba pressure ko control ka na gata matna.
1: Acha nigen ba yana ba government nigita mai scheme rang noma.
2: Glaucoma na de da odpetti cataract na gata di scheme dongja.
1: Acha nigen ba bon khamina ya glaucoma ni bidinguna ana knatham swing parang na na mai ku patyani ko na da scheme.
2: Ya program ko kna swing pa magawa phaka parang na dakke wiat na scheme. Antni magawa phaka parang ko ba de drang rang ko ating vietna ranga ji mangan mukron skus hai ba mukron ka khumiyange dunginga warang ko check up kha na gata ranga aro somai gata sangens mu ode ya glaucoma ya cell mukron khana ani ko champing sona gata matna mena sana banani chide ya glaucoma ho control kha na gata matna aro mukron khana ani ko de champing sona matna
1: ya khanda ka bagan ka kani chi glaucoma ramaya aro maikai yarong maha maikai yarong ba aro maikai yarong nasim sakso na gada nangachim aro maikai sanabana nikutak na nangachim yarang nikamano talwan ching

Na simang debi sang mani gidrang ko kna soaha, dao na simang iris ing tiwa trini gidrang ko knang skagin, gidrang ara, ang apa agana aro atam sal napangjok.

0: Nasimang Andre Sangma aru unidol ni rangpa gi trangkho khna sona matna ha aru ya gi trang baksa rang matelani gi trangkho ga matna don so ga man somai ba yanon bo na ha dau dik dik sani ja mano na simang mangapan program ko khnang skana man gen yan akaswani tura
1: Namgipa khobor SIR hajagani khoduktok bulsini phuna mangiparang ko bimusegatani ge thamgipa baksok ba ha
2: ya numerator ang ni nokonare bagin nikna unuranga mai ko dakpo
1: altu aba jun kolachuni julai khoduk sku thari kona bimusegatnar eba o tiktak ba uyatani ra ho naibo
2: ndiba singani rang dongode
1: unaba jajeng nabe altuen nakni boot level official mung baksa golpoe nakni wina nangani rang ko singira naman gen
2: aro ya bieloni number ko ra banani ko mante
1: saskru bo 0 na kol khabo aro nakni bielo ko Masina tatak chakani ko rabo aru ECINETF ko download kainba na pangi nibo aru una dak chakani ko nangama thalatani rang ko nangama na simang sandi ni nal taman gen
2: altu bede
1: oe dimu sega tora mamung lekha nang jaba na akha khet ke pau yatani rang ko san ona taibo aru na ni bielo baksa khobor agrakbo
2: kisik rabo dalo nang ni khaket yatani khnalo khaket ke pau yatani ko se rakhina dak chake dak chakani ko nangode bielo na kol khabu aru na ni singani rang na gan chakani ko man
1: Ya hazal gani khuruk to pulsini bimung se gata niara jun khola chioni julai khuruk sku thari kona wangen nangrembo bakrembo aro chancha pakho matbo ya khu yat kepa chief electoral officer meghalaya
0: ya na kaspani tura somoi da watamni do khola chionga ha aro ya somoi na simang cha songgal ni gitrangko knangs khana matgen aro da ala thamona simang na cherol sangmani gapa gitrangko witherson momani gapa gitrangko aro chanchan panle sangmani gapa gitrangko kamatangens khangapa na simang cherol sangmani gapa gitrangko khnana matgen kitni khata bi chongrangara matgen ma gualna aro oe khasa chongmota dauna simang yaganat kamen gitrangko khna sona matgen

Na'simang mas dizade film ni hor nach git ko knang namat na ha dao na'simang do lavzon ki kahani film ni kanika kapur ni ringgapa akyan git ko knang skagen.

sanam re film ni git ko na simang na khna sona man ha da o si ve film ni git ko na simang na ga matang ska gen gitara nge nga rate aryan jaslin royal ni gi ngpa git ong ha

Shiva film ni git ko na simang knang nak tamat na ha. Dao na simang na Billu Barber ni film ni git ko ga matanggen. Aru yan Soham, Akriti Kakar, aru Monali ni ring gapa git onga. Aru ya gitara Kudaya Kir.

0: daw na simang bili barber ni git ko kena sonak tama na ha aro daw na simang ras film ni aro dik dik sani zaman na song ras film ni bandare git ko Krishna ni ringpa git ko kena sona mankin.
1: Cicat kap na singa hama. Endak yang odi na tangni pu na mak nani dal bega bubble ko gemat nabi. Hajar gini kogrup tok belsi ni Oktober sa tarik ba unas kang belsi cicat kap pahode. Ya nak ni mak gini bel ko akang ani sumai sokaha.
2: Unga ba Indian Election Commission Special Intensive Revision ni getam gupa bakko abaci ngatinga ha. Booth level officer rang hajar gini kogrup tok belsi ni jun kolachi tarik ko ni. Julai kogrup sku tarik ko na nasimoni nukunari angin. Uni gemen dak ni lekarang ko tarik dun subo.
1: Hajar gini kogrup tok belsi ni Agus bunga tarik ko nasimoni bimurang ko electoral rollo sekatani bot kam gupa ugen. Mai bagwala ni ba khanga nirang dungo di hajal gni khulu to pulsi ni august bunga tarik aro september 3 tarik ni gise po tarik apna somerang ko nangyen
2: october 2 tarik ko bun kham kapa electoral roll ko na khadat na skang nangni bimang khaket pa ona nangyen skang ba changna siga tani ko takki ama yanal chua ba nangni adu ko songdung khamani aro bun siko sakki on gipa lekha rang baksana passport size photo ko san nangai aba
1: na anang ni jakatele mat ngaman bulrang ko jakhalbo nan din ka na mat gapa voter helpline number sas ku bunga jiro na kabo voter helpline app ko download kabo ba voters eci.gov.in na napanginibo.
2: Una agriba, CEO Meghalaya.nic.in na napangini na magin, punggapa ang ubo, may nanakni kurang gamsata.
1: Yakub Yatkapa, Chief Electoral Officer Meghalaya.
3: Nasimang ni dakna nang nirang altubea. Kasa pa ay ano nang nigman si rakyan nirang omong ja, warang ko niyan ba, enumeration form wag apate soy kaat po. Aro bano ba gwala nirang ko tarirap na nang ode, ang nawiyat po.
1: Indian Election Commission, June Kolachi tariko ni July Kogruks ko tariko na special intensive revision ni, katam gupa bako abat singate nga ha. Booth level officer ang nasimang ni nukantyo na riangin.
4: Nukantyo na?
1: Oe, nukantyo na riangin ba. Wamang nasimang ni duplicate, enumeration form ko gapat sina ugen, aro kinsa ko nasimang rakyan sina dun bagen. Nam men altua ba.
2: Aro wijo, isong ni rebao na simang mamong likha ko bo na nang jawa.
4: Ang ano ko dong jaw say?
1: Oh, chajin na nang jawa ba? Dong jaw ba biyalo rangan enumeration form ko nang ni dukwa chulon do na agen ba? Aro ko matang kujana dupete, wamang sanggatam na kungkong iba putay agen. Aro na amay ba si anilang dunggen chumo ode, wamang na kolka ay golpat na ba matang agen.
4: Oh, yara na men al chubi ade. Hindi ba, ang ara yako bano ni ko talir agen?
1: Andan ka na manggupa, voter helpline number, sas ko bunga jiro na kaat po, ba voter helpline F ko download ka bo, ba voters eci.gov.in website on na napa. Aru unbaksao www.ceomeghalaya.nic.in website na bana pangin naman gen.
4: Nang ni kurang, nang ni punanibel, nang ni doga cholon, uko gemat nabe. Yaku wiat.

na simang ding tang tang film ni gitrang ko kna so na na ha aro ye gitrang waksa hindi film ni gitrang ko gat matna don so gman so mai ba ya non bo na ha dau dik tisani ja manon na simang dilis tis no ni wadat ka pavit parati program ko kna swan baksa jol jol absan stes no ni ko chet pa ju hindi khobor rang ko aro chet minute bong au english khobor rang ko bak na so na man gen yan agaswani tura